0: Hawu mahloko. Engafunda ngesikhathi sakhula futhi engafuni ukuthi ngifundise ingane yami. Uyabona uma kungukuthi ekhaya kufuyo bese kufanele ukuthi inkomo kuthiwa kuba khona isikhathi sokuthi ihambe ngedipa lokho ku-right. Kodwa okubi engakufuni impela yilokhu ukuthi bese kuthiwa inkomo ayiphili ingaduli. Uyabona kwakhona isikhathi mina ngangisemncane ngesikhathi sebhibheli iy'nkomo ngidlusa unyaka wonke ingaguli. Zothi inkomo uma seyibuya ebhibheni kade ziyoshofa iy'nkomo bese ziyasala ezinye zisale endleleni ziyapha ibulawa yini ibulawa umdongo. Ngathula ngathi mina hhayi gogo iy'nkomo kwenziwa yini inkomo uma ziyoshofa bese zibuya iy'nkomo bese zihambe zifa inyama wemahlobo izihlezi kwakuse yizihile ezilensini. Ngathi izenziwa ngamathaba.
1: Yho.
0: Inyama iyothwala ngamakhanda isiye emakhaya. Ngathi mina hayi inkomo lapha ziyabula wathi gogo uzoboshwa. Namanje-ke ngiyifundisa iy'ngane zami ukuthi ngihambe ziyodova inkomo ngoba ngiyabona ukuthi iy'nkomo uma ziyodova ziyabulawa. Uyabona inkomo uma idovile iba ne-cancer yamabele bese kuthiwa emakhaya hhayi zimbulu imbulu lenenza ukuthi iy'nkomo zisindele. Hhayi khona. Umdogo lo jova iy'nkomo zobona abantu bedova benamakhensa emabeleni nenkomo inesinekhensa emabeleni umbele iwu-four enkomeni sabona umbele wodwa. Ngathi mina iy'ngala ngiwuyitshela ukuthi uyabona umdogo nguwo lobulala inkomo ukuthi beyimpambele ngoba kwenzela ukuthi sihambe siyothenga amase ey'tolo ngoba inkomo iyodwa ekhaya iyodwa yawu-25 kodwa uma isiyidovile ngeke isawudonsoka imbele emilisisini. Ngathi lezi ngane ngithandi ukuthi ngane ngithi inkomo iyaphila ngaphandle ukuthi ijove ngoba iy'lwane zasenze emahlobo ayijovi ziphila kusala kodwa aba iy'nkomo ziyajova emakhaya zinyamathele zinaifa ambele kukhona inkomo yakithi inkomo yasekhakomama wema iyayishawe isitoko kodwa ngangaboni ukuthi inkomo nenishawe isitoko
1: ngenxa yesikhathi
0: yayisemncane.
1: Right, siyabonga kakhulu.
0: So
1: thank you. Right, asikhishima sibheke omunye la. Sabona kukhozi. Ukhozi.
2: Yeah, mahlobo kunjani?
1: Asikhona kunjani?
2: Bona Ntombela.
1: Mhm.
2: Khuluma ngekhansela show kwakhoza zingene.
1: Awuzweke.
2: Hayi. Khona zinhle. Yazi abantu abadala bayikhulisa.
1: Iy'ngane.
2: Manje ubona kuyina nje sikhathi sibili singasakhula iy'ngane.
1: Mhm.
2: Ungalaleli isho umuntu omdala.
1: Beya.
2: Yabona nje abantu bakuqala bebethi ukuganwa kubalulekile. Abamanje basakubona ukuthi ukuganwa kubalulekile. Ey'ngane zey'ntombi zamanje ayisakubona ukuthi ukuganwa kubalulekile sokuganwa uma uyintombazane. Uyabona?
1: Ya.
2: Into eyifana naleyo nje ibaluleke ngempela ukuthi abanye bakubona abaningi. Uyokubona manje senkingeni ngathi ukuganwa kunje nokuganwa kunje. Bangagame yona ngitela ukugame ngoba ngagame mfani wami okhona kozokubona ngoba sele bangagamiwe. Ngicela wena ukugame kodwa uma ngagamiwe. Amahlobo. Amahlobo.
1: Yebo but.
2: Khona umvanyalo lapha emandeni babuphumale avela emlaleli ukhozi ebusuku ukuthi kugame ezize umvanyalo wami ukhumala manje kule iphepha la kaphi ukhumala yabonga futhi
1: yozo ke futhi siyabonga yazi ke thank you. Right, umsakazo uKhuzi FM. Right, mangabe into zelize kanje laphana ke asambe ke sikunikeze laphana ke ingoma nginabule isikhathi noma siqale ke siqale la ngaphambi sikunikeze ingoma
3: uKhuzi FM lusakaza ngokhamusana necode yokuziphatha elandelwa futhi elawulwa yiBroadcasting Complaints Commission of South Africa. Le code iqinisekisa ukusakazwa kwezindaba ezinembayo ukuphawulwa ngobulungiswa kanye nokuqukethwe okufanele zonke izethameli kuhlanganise nezingane. Inkulumo enenzondo kanye nokuqukethwe okuyihlazo akuvunyelwe. Uma ukholelwa ukuthi uKhozi FM aluhambisani nale code, ungafaka isikhalazo kukhomishini ePO Box 412365 Craig Hall 2024 noma uthumele i-email kubccsa@nabsa.co.za. Ukuze uthole eminye imininingwane vakashela www.bccsa.co.za.
4: Lindo kuhle Ntombela ku Khozi FM luhamba phambili. Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.

0: Ekamala ke la phalakanje ke uzomo balaphala kuzola phala modiga usho kamnandi laphala ukuthi ke isegazini yona ngomare sikunikeza yona ngalesikhathi kumsakazo khosi FM khosi olimapiko piko laphana ke nje ke imizuzu ethi ke ligamenxa laphana ke nje ke ihora ke lalesibili sesongena la kwingosi ethandabana sithi khona hashtag laphana ke ziwa noma hashtag ziwapi ubhekephi kukuphi la uyakhona njoba sibheke lapha la ke kwimpela sonto ngiyazi ke abantu abaningi basenkingeni ke kumanje ngoba abangani babo ababathola ukuze kube manje ucingweni kodwa manje babona futhi ba online isikhathi esiningi abaphendulani noma akabaphenduli lo okuyiyona la abathembele kuwe yeba futhi izinto ke ziyenzeka ke abangani bethu laphana ke nje ke abefani abanye abangani uthothi bayakufonela bethe no mlindozi lalaphana ke 25 wona siyazi ukuthi awusebenzi awuholi uyabona so ke nje bonke 25 ane sicela sizwakale endaweni ethile nangampela futhi ufike ubathole kube mnandi kube njeyana nezinto eziningi nihlalele nishisa inyama ngabe nidlinyama ngabe nenzani so kube mnandi njengoba abangani bakho bakubizele bathokoza nawe futhi mase kwesikhathi sakho mawusuholile nawe futhi uyababiza ukuthi hayi bangani bami hayi uzathi bangani bami nami nginenze lo nami nginginenze lokho enangenza khona bese bakhona inkosi yami abangani abakhuhlisa abanye abangani Jehova uNkulunkulu hayi ubusathe uyabazaba lapho ocingweni awubatholi awumtholi ubusathe uyamfonela umngani wakho laphana ke awumtholi kade nifonelana kumnandi kunjeya indaba nje xabana mase ziqala zithi ke i25 mawuthi uyambheka hey awusamthuli uthi uyambheka awusamthuli uvela ubonde ayikhona lapha la ke khona ke mhlawumbe omunye nje usenkingeni efana naleyo right sanibonani ke right lapha sesingena ke kunina ngempela sithi khona siyakuziwa phi ke ubheke phi njengoba lapha ke ku weekend mhlawumbe ze enye insizwa mhlawumbe nje ke lapha ke nje ke iyoqonywa mhlawumbe nje nje ke kunomemulo thizele mhlawumbe ke kudliwa inyama thizele mhlawumbe ke kuneparty awu madoda iparty mhlawumbe nisepartini ke thizele mhlawumbe ke nje ke ne right line khona ndalo umsakazo cause FM sinani nje siyanibuka futhi ke siyanithanda ngendlela isimangaliso kumsakazo cause FM 29 minutes to 3 o'clock sahamba nawe nje kamnandi ngendlela isimanga kumsakazo cause FM cause olumaphiko phiko sana kuvulela uhleno Blamlindo umfana kaNtombela sibonge ekhaya kithi kusenkandla phansi le emashushu mfule ngophuza ngiphuza laphana ke nje ke uJorge Mawuthando ngathi umphela nda kanti ngakho izinto abeyimbini njalo mina nako ucuphuchuku ngapha nansi lakhuzana la nansi enye indawo ngapha laphana ke kuthiwa yini le ndawo le bathini le ntaba nako ngihlulwa intaba ngakithi madoda laphana ke nje ke ucuphuchuku ngapha kuzothi laphana ke nje ke umqwabalandi ngapha mina ngiphakathi ke nendaba bese ngibuka izitende lapha uyabona so nje kumnandi ke lelesi bakaliso kumsakazi cause FM sanibonani ke and right kodwa siyanthembisa ukuthi nibe right ke kamnandi ngendlela laphana ke simangaliso kumsakazi cause FM right 93.1 laphana ke tande and mtuba 92.9 semothika no right kamnandi ngendlela emandla saka kungumhla ka 26 namhlanje laphana ke nje ke ku 2026 selaphana ke inyanga ethi ke nje kabe isithupha pamatisha laphana ke nje ke unyanga ka 2027 kwenza ngezinto zakho uyayihlela kamnandi ngendlela esimangalisa asizoke ukuthi wena ubheke phi kukuphila uyakhona ngalesikhathi kumsakazo cause FM cause olimaphiko phiko lapha ngeke 28 minutes to la 3 o'clock sawubona masanda kuvulela umsakazo wakho uPlamlindo umfana kaNtombela khona sela ake simbheke ukuthi yena ukuthi uyapi njengoba ku weekend sawubona ku cause cause
1: uNtombela
0: isikhona kunjani
1: khona ukuthi uyayona
0: mhm
1: kubuye shoko kwala kusibele shoko ngikhuluma ngekansela wamakhansho kwakhoza
0: mhm yaphila shoko kwakhoza
1: ha siyaphila shoko kwakhoza yami
0: angikaboni lutho
1: siyanyenga ngoze kubone kwakhoza kubone ke niya kwakhoza kubone kubonile kuyakhoza
0: angezo
1: kwakhoza kubone ke niya kuyakhoza yazo sibona
0: awu uyazongibona ngelinye ilanga
1: kuyakhoza kuphela
0: awu noma kanjani fetha sibonane
1: no ngizokwazi ngababona nje khona bekuthi bo phela bese bo abanina no ukuthi yabo ukuthi cause yomdoza angazi kahle umdoza umzala wami dokotela uyayishoya ukakhoza yakho ukuthi sabe
0: sibhekele indaba la Blamlindo ongakamboni
1: ehe ngalela abo sami ngani ukuthi manje sengathi sase isaba sadina zware sekulitiyana yethu sesethu futhi fast last uma lokho ukuthi ngesonto ke ya soka makhanya umama okamakhanya wamakhanya kumamazulu ubenze umsebenzi kakamaphumulo ithinga mama omakhoke mzwandisi umama kabantu abomakhumulo kaye mzwandisi abenye lapho ngesonto kwamakhanya
0: oh nabeniyodla inyama Fethi kumnandi ubani?
2: Bonke sinde wabuya la wahlabisa ithanda le ndawo.
0: Hayi phela akahlabisa nawe yazi nje.
2: Ezinye izinto zinyathele imbongo la ngene ngamthathisa. Siyaphindelela.
0: Hey bafethi ya, skin khala niyaphindelela madodana.
2: Ngoba umkhaso wamtshalo wahlabisa entsangala.
0: Mhm.
2: Kama na khona izinto ngikhona ukuyisafela ngesasa ngifuna ukuba siya.
0: Oh, ufuna ukuba yisurprise uqhamuka uqhamuka nje.
2: Yebo, ngoba manje bangabashayela bazothi ngendlela
0: Manake wena nje wena khona noza nakho noma mhlambe nje uyakibo vele uyazi banento ethile.
2: Ngiza nesisu kuphela.
0: Oh uzane sisu.
2: Ngikukhathaza umzala wami lapho engosini umalanga wankosi. Amafutha akakuthelezi nodikho akhumalo nomagwegwa wami ngomezulu nodyanti wankosi ngiyazi ngizobafica bendawona
0: awusuka mahle ngoba kade kuyizi-25
2: yeah hayi bazobe bendawonye balapho engodini
0: nasiyafethi kulokile siyabonga kuyazo
2: bonga masong
0: thank you right asikishima siyobheka omunye la sabona kukhozi ukhozi yafam sabona
3: awu sabona
0: eyi thaka kunjani
3: Asaphila ntombere.
0: Nathi siyafa u life ngapha.
3: Hayi yabo idaka sidomoya ke manje se underbag. Ukhuluma nomondi shoba ekhilimini ngene se underbag.
0: Awu ikhaka sidomoya manje le lidonsa and lidonsa ku 91.5.
3: Ah wo wo yilona hayi asinele ntombere. Yabona ke ntombere kule weekend. Ukhona umfowethu kaShoba. Hayi ngeke sizobe sikhala kakhulu ngale weekend.
0: Usho kanje?
3: Kuphela bekufanele ngabe namhlanje ngikwazile ukubabona ngezimizithile ey'ngozi ngibabone kusasa lethu kodwa nje ngumgqibelo hayi kusinya ngendololwane sebesifako amadansane siyasebenza hayi
0: malaka noma niphisi ngendlela eyisimanga
3: hayi futhi-ke insizwa hhayi imeme wonke umuntu endaweni futhi-ke insizwa ezithembile
0: yahayi
3: Hayi ngile. Amandla
0: mothi sobekhimo. Awuzange liphele ikhimo leza. Thank
3: you.
0: Etaki, asikuje bese ubheka omunye la. Okhosi.
4: Aw masobo.
0: Sikhona kunjani?
4: Hayi, yaphila mahlobo.
0: Angikwazi ukuphila ngjena.
4: Yebo, yezu umntwana la uphakathi kwemfulo, uthi lichuphuchuphu indene moyi.
0: Ucuphuchuku ngapha kuzoba umqobola ndihamba mina ngiphani nendawo. La maqakwane.
4: Ngithanda ukuchuphuchuku.
0: Eh.
4: Mina wami usokhodi lo shalani. Ngibheke ngala nami phakathi nendawo njengoba usho nje.
0: Ya, usuka madodana.
4: Hayi. Ukhuluma nefantom change lapha nejozini kwasikhemele limathela nongozi nojabulele zikhala umlimo omkhulu akushalani umfule ngophuza ngiphuza usokhonde ngangiphuza utete ya eyi ngiyakuzwa mpindosi hayi ngiyakuzwa mina kahlehlele mpindosi heyi ngidlulele isihlobo sami isuka likadadewethu empindosi lavesane nje nezokuthiwa ayisushonile umshoveni lapha ngibhekalele ngokuthula bakithi uyayingcwajwa-ke cabanga ngomgqibelo kade ngamgcini uma sengizokuthiwa akaseko angiphathekanga kabi kanje uyayingcwajwa ngomgqibelo so mina ngilawutho ngathi la makhelwane wami nje uhulet ngisemagwaveni So ish kunzima mani kodwa ke sengithebula ayi ngizosengiyophrocedure kodwa ngithumele kungazi ukuthi makube isipheko wempindosi ilokho nje ezibuhlungu kumina ngisho veni lapha emakhabeleni enzamazama ubaba umkakhe uthokozile Mthembu usuka lapha egenuka eyi kunzima kakhulu ithi nje nabalele ngokuthula peace yena fetha ilokho nje kubuhlungu kahle
0: hle. Eish, kubuhlungu mfethu siyabonga
4: yazi. Eh, wakwamboyisa, angibonga.
0: All right, asikuthi masobheke omunye la, sabone kokhoza.
5: Hey, Mlindoza.
0: Hey, Mlindoza.
5: Oh, Mlindoza. Ngasho njengale ndoda kwahlathi lethanda kakhulu uDuma ethi kwahlathi number 2. Uzakhe mvela. Hey, uyalithanda yazi uto umuntu weMlindoza endlela athanda ngayo uDuma wala ngakithi emnambeni. Usazi wabhala ngisho imoto yakhe, ibhala imoto yakhe ibhala ukuthi umthandi
0: woDuma.
5: Uyathanda uDuma, wazi ngisho kunemshado ufuna ukuhlala yedwa buka, uyathanda uDuma. Yazi uyami ungathi wazalelwa phambi kwe-TV ngendlela athanda ngayo
0: uDuma. Hey, abalaleli bokhosi.
5: Umlindoza ulapha emnambithi ezakheni kwa ugcwanini lo miyo omnyama. Sasa ngiyalapha ya elokhunjaneni ngiyogabisa ngoba umnyama bami lapha ya emnambithi kwagodi.
0: Awu sawogabisa ngebala lakho.
5: Ngiyogabisa ngebala lami lapha ya. Lapha kwagodi kunomemulo lapha kwambatha la yandiswa mbatha lapha ezihlahleni lapha kwagodi. Phela sengafunda izulu lesi sangithi ngeke ngahlala kwaZulu manje angima uqhamuka la emnandibithwe namlindozi usijwayele ukuthi hey ngahambela bebuzo oluntu uthi yini lento oyikhulumayo. Akushiye ukuthi ngahambela kuthiwa ngazihambela. Manje ufika ngale olundi nezindawo nje zangapha kwaZulu. Usuka emnambithi esikhothi omsinga. Lezo angithi lawo bantu labantu abangasho ukuthi umama labantu malo.
0: Umalo.
5: Eh, labo uzwa nge-language noma manje. Mayethu umama oh wangapha kwaZulu. Mayethu umalo. Oh hayo. Wangapha ke kosikhothi komnambithi komsini. Yabonga weMlindoza silapha kwagodi nje kwambatha kusasa.
0: All right. Hayi lokulungela mfethu pala pala. Uthe ngeke kuphathe phela.
5: Hayi gamaliki hayi uma uneka usaba sekuzothi ophela angisi umuntu ayithi yabo nje bangizobeni kwagodi ngiyakushiya ukuthi bebebaninga abantu kuzothiwa besinobongani
0: awusuka madoda ya khombisa nomcimbi lo bekukhona umuntu odumile obekhona ubongani mina
5: bakhulume ngawo njalo ngiba khona umuntu onegama bawona ukuthi bekhuluma ngawo uthethi ubongani mina sambona lapha kwambatha ngithi yabona ukuthi abasaye ukukhuluma abamakhulu ngobungani mina bakhuluma ngalo uyamuzwa ukuthi sambona kwambatha
0: siyabonga kwethu awuzange fanele siyabonga mina
5: sure
0: emlambithi suka madoda. Right, umsakazi because you have because of baphingo phingo ngalesikhathi sibuka lapha ke mzuzu ishumi esele lapha ke neshaka lolu ngephambi lisha lapha lo lesithathu bese ngiphuma mina bese ngihambe ngela lapha ke ngithi uzongena ke lapha ke uzamazama lapha ke uzama magic ahlale ke nawe so lapha ke ngo 3 kuya ku lapha ke nje ke ku 5 likuba khona lapha ke ithimba le indaba bekhona lapha ke ithimba le breakfast show kamnandi ngendlela imali sami nawe yazi ukhoze FM lemba phambili uthola lapha ya ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhozefm.co.za phinda uthola lapha ke nje ke ku DStv 817 laphana ke nje ke ku DStv channel kanti phinda usole ku number 100 ke ima singarode tekweni kagazini kwelika banana la isikhona njengamanje kungolwesingaki namhla ko lehlanu kuyizimfrayizozo abanye bathi lwehlanu abanye bathi Friday abanye bathi lwehlanu abanye bathi Friday engabona uthini laphana ke ngalesikhathi siyazi ukuthi vele ke abanye ke sayisozele kancane nje inyanga ukuthi phele sebeza uhleka bodwa bothi behleka lapho kuphela kwenyanga abayi 25 kade bahleka sekwazi kwaphela ngishihlaye. Right, umsakazi ukhosi FM ukhosi olubaphika phika sikhitshima siyobheka umnye ngalaka umsakazi ukhosi asitshela ukuthi yena ke ubheke phi ngalesikhathi sawubona ukhosi ukhosi
6: hawa
0: sikhona kunjani
6: hawa ngiyaphila mkhaya
0: sikhona mkhaya wami
6: ukhuma nobuhle kanile intando yomkhaya
0: oh kodwa mkhaya wami kuphi nendawo mkhaya enkandla
6: sekuthanda emasoko amnyama ngaphakathi kwesofu kanile ujebuyo sangamala luzuma lapho kungibuka lapha phesheya kodwa nje ekuseni ngizovuka manje ekuseni ngiyohlangana ukuthi ngihambatha la uThemba uthi ufuna sihlangane esho ukuthengela umngane wakhe laphana nokwanda Mdletshe emhlathi uzama ikhekhe uyavala namhla kuzihambisela imikhekhe kodwa mina ngizobe sengiziya nesiphekoke mina ngizobe sengiyongiyala kwinduna yami ngesonto umagubane uzobekuyiphe amabhasi amabili. Uthe uyakwazi nake naye lapha enkanda isiqwini uyakwazi
0: umakhuba lapha egadle esiqweni akube kumnandi angoke ngimenye phela nami
6: ayo menye umenye wafana
0: all right thank you mkhamu siyabonga All right, umsakazi Ukhozi FM. Ake ngithathe ukugcina ngicike bese ngihamba ngengomeni mangibuke ngibuya nama voice note kumsakazi Ukhozi FM. Akuthi ngibambe lo. Sawubona Ukhozi.
7: Yebo, mindlozi.
0: Sikhona kunjani?
7: Hayi, sikhona. Sesicishe sasaphelwa uthando. Eya kuningi siphakamisile ngemva kwabalaleli bokhozi.
0: Lokuthi phakamisa.
7: Bayachaza labantu manje, bayachaza.
0: Lokuthi phakamisa izandla lapha angiboni.
7: Oh, kunini ngiphakamisa izandla? Yazi ukuthi bese ngihamba ecishe 80 to 120 kilometers not me driver, Mpansi. Ah, you fear as a wood, no wood. Ah, you fear I'm born, which you wish. Mount you watching Napumapo. Move on, get about four in my wife.
0: Nama four.
7: I see I was, no more five shows with the squad. I need to go to me. Me and among fear and the fear for the one and fucking all the pain in Milan, along Drive Express. For 6 hours, I'm a driver near Paul with a car at the car cost, touching me by seeing like a fat wire, Niola and your family weekend, the uncle, and they won and so on. 12 nombolo yamahala la ngene omunye emva kwami ngankanti
0: shap shap shap futhi siyabonga yezwa right asenze kanje
8: uhlezi nomlindoza kuKhozi FM lindo kuhle ntombela kuKhozi FM luhamba phambili

0: Asambe nge 0860002437. Simonge lapha kumlindo zibakithi kade khona no DJ Mlindo ekuphethe kamnandi ke kusuka ngo 12 kuze kube 3 phina futhi umhlangabeze ngeviki elizayo ngesikhathi esifanayo. Sithola ukuqala ukhozi sawubona?
1: Zamazama.
0: Cwanini?
1: Yebo wezama emnambithi ezakheni kwa iumiya lo zama cha ngihle nawe nje impi ake ngicabanga ukuthi wonke umuntu wase South Africa bakithi bafana impathe kahle. Uyazama ukuba ngiyazenzela ngabe lolu sungiphela lakusasa sengiyaleqisa ngendlela ingosi yakhe engiyithanda ngayo le thiphakade lami.
0: Leya ngesonto.
1: Yabathinta kakhulu abantu sasixoxa ngayo irente babelalele leya lomjido othi wafica intombi yakhe inesoka walala eduze kwabo befuna bengalala abantu babexoxa ngayo abantu bayithanda leya ngosi. Ngiyabonga sisi.
0: Siyabonga kakhulu Gcwanini. Hey ziyaphenduka lapha ngesonto uthi egade umzila. Hayi kuningi bafethi kodwa ke sayikhuluma ngesonto mangabe bese sithi intathakusa phakade lami waphenduka isitha ngimi kwenze njani. Kana namhlanje sidansa kuphela nje ulesihlanu. Ukhozi sawubona?
2: Sawubona zama.
0: Unjani?
2: Ngiyaphila sisi unjani?
0: Ngiyaphila.
2: Wezama useskothi manje emahlutshini ukhuluma noNgubane.
0: Yeah Ngubane niyaphila esikhothe?
2: Siyaphila sithi ninjani nini?
0: Na siyaphila nathi.
2: Uyabonake nje sithi lo usuku lempela sonto leni ngithe kahle kakhulu ngendlela nje bafana edlale kahle ngayo.
0: Ah siyabonga ke sijabule nathi sagcina nini Nkosi yami.
2: Ah kodwa ngiyacabanga sesojabula njalo manje ngendlela engibona ngayo.
0: Hayi makube njalo mfowethu akuvuleke kukhanye kube kuhle konke.
2: Siyabonga sithi.
0: Thank you bhuti. Sithola abathathu bokugcina ukhonza sawubona?
3: Zama methi.
0: Babuncanana unjani?
3: Oh, ngikhona unjani kodwa zama methi.
0: Ngiyaphila.
3: Ah, ngiyaphila nami.
0: Ah, ngiyakuzwa ukuthi hawu impilo ibuza kuwe babuncanana.
3: Ngiyaphila, ingani ekhaya namhlanje uyavala ikhoze.
0: Hawu bakithi uyophumula.
3: Ngisayophumula nje ngibuka ukuthi ngenzani phela kuphumula emakhaya mningi imisebenzi yasekhaya fanele ukubambe lapho ubambe lapha ya.
0: Kunjalo babuncanani. Ubabuncanani ushayelele iy'kole zangake buthatha odadoba ngakuphi?
3: Oh lapha kwaLangakazi endaweni yasolundi uma udlula ndolundi kancane ukuthi kusemahlabatheni. Ngithathe ingane zakwaLangakazi ngihambise Felifa High School.
0: Oh, yazi mina ngihleze ngitshethe ubamncana nowasemlazi.
3: Hayi, ngiyena sami suke ngiya ey'nkonzweni emlazi, ngiyama egranti yami lapha esemlazi.
0: Oh.
3: Lapha kwa-K.
0: Ehhe.
3: Ngiya lapha kwa-K, kuma kuney'nkonzo ey'nkulu-ke nje, njengoba sizohlangana nje futhi ngomhla kaLevenzi khona.
0: Ah bakithi, siyabonga bamncanane kulungileke. Hamba uyoyivala-ke, uhambe uye ekhaya uyophumula bakithi.
3: Yebo, ngiyabonga.
0: Uphileke babuncanana. Asithole omunye cause sawubona?
4: Unjani ezamazama?
0: Ngiyaphila unjani?
4: Ah, ngiphela njengoseleni, usibongiseni lo kamsana, ngiphansi.
0: Emalangeni.
4: Ah, ula ngigcisha khona.
0: Yeah, mkhaya, kuhamba kahle.
4: Ah, uhamba kahle kakhulu mkhaya.
0: Hayi, asibonge mfowethu, isonto belikuphethe kamnandi.
4: Ah, uzobe ngiphethe kamnandi sonto. Futhi ke ngiyakulapha kwingoma kazwelonke ke ensizweni lapho bahubhu kade sibhuquzela ukuthi hayi khimani mani asiye khona.
0: Ngiyakwazi vele ukuthi ugqishe naye ubahubhu. Angikubonanga kodwa lapha eMzumbe.
4: Ah, mkhaya, kwakunenkinga emndenini khona owedlulile ehlotsheni ngaphazamiseka kanjalo. Ngangithi ngiya impela ngoba ngase ngibhale noFacebook wami ukuthi ngiyeza ngaphazamiseka kanjalo mkhaya.
0: Hayi, akunankinga futhi uyohlangana ngonyaka ozayo ke siyabonga yezo.
4: Yebo, washo umphuphu wathi hayi kwahamba kahle kakhulu.
0: Hayi, eyikhona inkunzi malanga umphuphu la igijima kakhulu leya ndoda. Hayi, igijima kakhulu umphuphu nezakhe.
4: Ayiwa, sasazwe kumnandi kephuthelo wathi mina ikubi lesimo
0: li. Ah, siyabonga mfowethu.
4: Kuba ngibike khona ngiyabonga
0: kazo. Siyokhonza kuyena kumphuphe siyabonga budi.
4: Thank you.
0: Danko, msangazolalela cause FM cause lomaphiko phiko imizuzu ke ingamashawa abili libumbene ihora lesithathu ekuseni.
5: Vula amandla eProsidon 4-in-1 formula. Ingabudinga umuthi ozohlanza umzimba wakho ngaphakathi. ugcina unempilo noma ngabe uneminyaka emingaki. Amaphilisi eProcyden akusekela ngaphakathi nangaphandle, akugcine uphilile futhi ungumqemane njalo. Umngani wakho wansuku zonke wezempilo. IProcyden ivikela ukuguga, ukuvuvukala, isifo senhliziyo nesifo samathambo emzimbeni. Itholakala kuwo wonke amakhemisi. Uma engasho ukuthi iProcyden, akuyona iProcyden.
6: Umsindo wempela sonto nozama mseleku sama zama magic. Umsindo wempela sonto nozama mseleku ukhozi FM. Umsindo wempela sonto nozama mseleku sama zama magic.

uJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu omuhle ekuseni, siyabonga moya ongcwele, siyabonga baba wethu namandla onke, siyabonga umsindisi wethu, sibonga uNkulunkulu ukuvuswa ekuseni, akukuhlakanipha nokwazi kwethu.

0: Dame un check, ya ni Smoker. Mira los pepe o caballo, la IPMP. Mira más, me llega un pilizada cura que bueno, y en guase bendizado, o Eva la gamba con. Así, hubo un choni por muño mundo. Ngamthathe phansi omunye umuntu umazise omunye umuntu ngoba naye unabantu abamkhathile naye njengoba ehamba nje. Ngibonga ngiphilisa kakhulu lawo manje sibonge zama.
1: Zama magic. Uyu toll free lo uyano kahlatshwa phansi edumbe ePort Elizabeth. Lo odume ngenombolo yamahala. Ngilakwela impolo ke ngizoqhamukela ePhulukwane manje. Eish, i-challenge imist kunenkungu abafowethu abehlise ijubane. Bese ngithi mina amazwi angakhali nje ukuthi ophansi akawi. Akawi lawo mazwi lawo ahleze ngaka. Danko.
2: Hello Zama, mina amazwi angiduduzayo nangakhayo ilawa athi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa. Eyi, lamazwi anginike ithemba lokuthi noma ngibone empilweni ukuthi akuhlangani la ngithi ngiyahlanganisa khona, eyi ngibone ukuthi kuba nzima kakhulu, kodwa mengingafikelwa ilamazwi emqondweni wami ukuthi kuba mnyama kakhulu uma sekuzosa, ngifikelwa ithemba noma anginikeza ithemba lokuthi angiqhubeke ngiphushe kakhulu ngoba lobu bunzima engibhekene nabo manje sebukhomba indlela yokuthi sekuyasa, sekuzokhanya. Unqobile uSamkeng ngubani umakanka, ngisephisa ama-respect kwaShangi Scotty. Amen.
3: Khulisa ingane ngendlela ekuzoba eyayo. Samazama lamazwi. Ayi, ngiyakholelwa kakhulu kuwona ukuthi ingane uyikhulise ngendlela ekuzoba eyayo. Eyothi noma isindala ingasuki kuyona. Kade ngibuka imuvi wezamazama thina esibuka kusitakhanya. Eyi, loya baba ungihlaba umxhwele zamazama iy'ngane. Indlela azifundise ngayo zahlala emazweni yathi noma sekunzima intombazane ekugcineni yakhumbula ubaba wayo eyitshela ukuthi ngeke ngibe khona ngaso sonke isikhathi ukuthi ngikuhlenge ngelinye ilanga ngobe ngingekho okufuna ukwazi ukuzimela. Yanqoba zamazama, nami ngithi ngiyabonga nje ukuthi iy'ngane zami ngiyifundisile zamazama zayiphumela zona endleleni, osayibambile iy'mfundiso zami usahleli kuzona. Umfana wami uSandile Mkhize kumanje uhlala yedwa, kodwa ayikho into angakwazi ukuzenzela yona ngoba ngambambise yiphuphu, ngamfundisa ukuzenzela, ngamfundisa ukupheka, ngamfundisa ukuwasha, ngamfundisa ukuklina, ayikho into angakwazi ukuzenzela yona. Ngiyabonga amalwandle nogwadi ozikhundlakhundla lo uDuduma Mkhize ngiwazonti egaxo ey'nkanye ezintango.
4: Hashtag umsindo wempelasonto. Hashtag zama magic. Wezamazama siseyimbanje umkhuhlane yazi. Yabona mina ingoma kaLira ayiphuphi and ayibe ngiyithanda. Yabona nje uthi uma uyifaka something inside so strong. Yo, yabona nje iyangiphumelelisa, iyona engipha amandla okuqhubeka ngiphambili. Ngiyayicula nje futhi ngiyayazi yonke ngoba iyona engigqugquzelayo sashe mzama. Iyona engiphilisayo emzameni wami engizamayo. Ngiyadayisa mina zama, ngine-tuckshop la ekhaya but kunzima. Kodwa ngiye ngithi ngizophumelela noma kunzima ngizophumelela ngoba eyi ekudayiseni abantu baye bebone ngathi kulula, akukho lula. Umuntu bayekubona nje bona ngiyena umuntu abona ngathi usunemali kanti leyo mali akusiyona yakho. So nje akukho lula but kufuna ube strong, uphikelele uze unqobe. Ngiyabonga uzama ubuso kanyawo emafahlawane.
5: Ah, zama magic uJiva pheka umbhedelo lapha kwaNongoma kaMgamundi. Ngifuna ukuthi ke zama, uma umuntu efika nje emhlabeni, uNkulunkulu usuke semnikile izinto zantathu. 1, imihla yokuphila. 2, impumelelo, ithuba lokuphumelela. 3, ibusiso, the blessings. Kulezi zinto zontathu zama kuba wena owenza ukuthi zifezeke ozibelele. Okanye zivele zibhuntshe nje at all, kube sengazuthi uloyiwe. Hambe inyanga uyiqede, kanti indlela owenza ngayo izinto. Ngifuna ukuthi akubheke kule behavior yakho le, ukuthi ayivali impumelelo yakho, ayivali ibusiso zakho, njengoba wenza kanje kanje, le ndlela oyihambayo. Buka ukuthi imihla vele ikufanele yini njengoba uhamba ngalendlela uhamba ngayo. Angibonga uJaiva Pheko Mbhede lo.
6: Angibingelele zamazama. Usolapha emtobatoba edubele inkonzo ondabuze kwawo lo wakhanyile. Cha mina sisi amazwi enye engiphile ngawo kakhulu. Amazwi aseBhayibhelini. Ayangiphilisa mfowethu, angifuni ukukhuluma iphutha ngoba umuntu kade sami empilweni, umuntu kade ehlanganisa kungahlangani. Uyabona kunamazwi abase Efesu, ngithi abase Efesu 6 verse 10. La kathi khona elokugcina qinana enkosini nasemandleni ayamakhulu. Lawo mazwi lawo mangabe ngiwafundile sisi, ngiye ngibone ukuthi uNkulunkulu la usuke ekhuluma kuyikhona ngempela, ngoba uma ngempela sike sahlala enkosini, noma nje mina mangeke ngahlala enkosini ngaqina kuyona, liyabuya ithemba futhi ngiba nesibindi. So nje ngiyakhuleka namanje ukuthi uNkulunkulu noma ngabe izimo ngihlangabezana nazo kangakanani, kodwa ngadede enkosini uNkulunkulu ngamdeli, ngoba naye uthi akamtelo wakhe. Sesingiyabonga kakhulu mfowethu ngethuba nangeyalo nje zakho uNkulunkulu, mfowethu sibusise kakhulu ngawe, siyabonga.
7: Umsindo wempela sonto nozama msele.

0: wandelo wandi angazusukujeni kodwa
1: bese nje Jesu
0: ngizwele ka Jesu kodwa
1: ya ngizwe
0: leyo kanabe ngizwele ka Jesu noma ngathiwani
1: leya ke noma ngathiwani mfethu
0: ah ngiyakutshela ke le ake sibathatha babili abathathu bakithi wemzali nansi indaba usubizwe kangaki esikoleni yona ngoba ivala nje izikole namhlanje uthi how ngizoke ngiphumule usubizwe kangaka esikoleni ngencamshanako ngencamshanako ukuthi akahluphi go
1: aka icabanga ke uphumzile uphumzile ku marketing department la imsebenzini uphumzile angimazi usebizwe kangaki sisi simatasata sasiyasebenza siyabenza kungena icall can you please come to school unkanyezi ngikhanyezi angazi unkanyezi ukuy get to top of the list uphezulu yena ophezulu kwabagangela isikole sonke
0: unemaspo
1: umephuma una 7 umephuma akayi kulezindle ezincane eseduze ufuna le kuye athi kutshabaza nje abukweke uyothume sebuyake uma sebuyake kuthiwa ke bakhaliswa ukuthi uma sebuya lapho ke usephazamisa lezi zinyo but we distract
2: ufuza imali umsimtholo
1: ngiyamxoxela manje ubuza kumina ngithi mina khululeka ngibuya kuzo lezo ngibuza uyabona nje khululeka uzoba right
0: asibathathe babili bathathe ke bakithi ke siza ukuthi ke umzali ukhuluma uthini namhlanje mzali usibizwe kangaka esikoleni futhi ubizelwani ngenxa yokuthi ke ingane yakho impela hayi khona batho teacher hey sesikhathele 086 0032 4 37 086 0 abathathu 2437. Cause the breakfast ekuseni sawubona.
3: Yes.
0: Vala umsakazo mtaka baba sawubona.
3: Yey, ngeke kanjani.
1: Ngeke kanjani.
3: 90.8 eXhobo South Coast impwethu thobana kaBhengu malume wabashana.
0: Malume.
1: Kuba kanjani?
3: Hayi uyabona lezami mina hayi ngisuke ngiyele into ezikahle la izolo bengolanda ama report yafinga lando 7 board uyabona. Kulezi ezihluphayo nginokusiza nje iy'ngane zakhona la endaweni eXhobo so mina nginayo umfundi engizohlangana naye le mgaqweni ethime malume esikoleni this and that siyajika nje siphinde khona so nje kuloku hhayi bengisayeka u-5 ukuyobheka nje ukuthi kwenzakalani
0: o ubusawubheka nje hhayi ngoba mhlampe sesekhona-ke ela kuphambane khona iy'nkomishi
3: hhayi amahlandla amabili kuphela nje engijike nabo kanti ngile stobhini ngithi ngiyambuza yini uthi hayi ngixoshiwe esikoleni kwa manje homework this and that ngathi uyekelena siphinde khona hhawu kwafika wathiwa esikoleni ma ukuthi ngiyamkhulumela ngathi mina no into engingayizwa ukuthi abe semgaqweni ngesikhathi sokufunda manje akenze homework la angene eklasini manje ngila
0: awu malume
1: awu malume
0: malume
1: awu lisamile izwe ne-Africa lisamile thatha siyabonga ubani omunye olandelayo hawu samilizo zikhona insizwe
0: of course breakfast summer
1: yebo butwana yebo siyaphila unjani cool ngene
3: uphuza ibhakheni ke lo mgqeza amakhansela kuzona lonke niyaphila bafana
1: sikhona ngane kwethu sikhona
3: cha hayi kade ngiyile nami insukwini nje ngiyembopha ngibiswe ingane forget 9 laphana umzomusha wanseko kuthiwa ngezobheka into zakhe ihamba kanjani ukuthi bafuna ukushintsha uhlelo manje bazovala nje uhlelo lwa-matric manje bazovala iphepha ngonovemba nabo sewumatric omncane u-39 manje
1: kunjalo manje uhlupha ngani umfana uyahlupha wenzani
3: hayi uyazi ngiyayifaka istolistopu ngiyayifaka induku akahluphi
1: noma usebhale kwabaqonyiwe
3: ngithethisha omkhulu umfana onjani umthisha usilawuli la wathi hayi mfana khomgela sihamba kahle ngathi hei
1: Hayi no, siyabonga mfethu siyabonga.
0: Siyabonga kakhulu, siphinde sathi ukugcina bakithi cause the breakfast ekuseni sabona. Ake ngene nomama bakithi hawo. Bodali.
1: Hawo.
0: Hello Dali.
1: Ngoba
0: uvela ingane insizwa. Ngathi ngathola umama. Hayi, hayi.
1: Yeah, mabe ithini esibizwa kakhulu mina ngiyayazi lento.
0: Eh, omama usibazini.
1: Ingane ilahla.
0: Eh.
3: Yinto mama, awu. Yeka manje na futhi.
0: Sicredi futhi kamba kanjani kuwena baba?
3: Number 1, uyaphila umbrother amashana.
1: Ngikhona ngani yakwethu? Unjani umshana wethu lapho ungabe wenza ugrade 12 ungabe wenza ugrade but usebhaliwe ni kwabaqomile noma baqonyiwe into enjalo nje.
3: Eh, umbrother nathi indaba enkulu, nathi indaba enkulu. Kami na angifuni ukuhamba manje kulonyaka lo angabizwa ndawo kodwa ngonyaka ophelile ngibe nebhadi umbrother kuzo zonke izingane zami bengiloku ngibizwe ezikoleni kuthiwa zenze kanti ziyahlupha-ke kodwa eklasini masekuhleli kufundwa hhayi cha ziyagqagamuka into yako ukuthi beyiduma nje nabangani phansi phezulu
1: o bebe iy'ngane ey'hluphayo nje kuyagroova zithanda igroove ziphume esikoleni ayibona lezo ngane nje
3: kodwa nje advise engayinikeza nabanye abazali cha mina ngayibiza nje ngahlala nazo phansi izingane zami ngakhuluma nazo ukuthi kahle kahle kubalekile esikhathini samanje imfundo mawungafundile esikhathini samanje awuyinto yalutho cha zangilalela kulonyaka nje akekho umuntu engathusa isikole sangibizile sathi hayi naye ingane yakhe iyahlupha lapha nalapha lutho
1: kulungile siyabonga
3: ngiyabonga
1: siyabonga kakhulu Molo Maseko silahlekile impahla khona abangena ama shirts khona abangena tie izinto engizaziyo leya masokisi icathulo bese kuzokuba ukuthi nivumelane nengabazali emhlanganweni ukuthi okay no okufica ukuqala uyakuthatha noma ngabe kubhalwe igama lika sibanibani uyakuthatha ngoba ayikho into ozoyenza umuntu ahluphe nje kuthiwe woza miss bese bethi mama butelezi ngithi yabona masebenza ukuthi mama butelezi ngithi
0: yacasula leyo
1: yakuthayiwa kanjani nje
0: hey siqhephezana ake sizo zema kanjani izinto Ngokuqeni ungathumela ivoice note kwa manje bakithi ngene no sis bakithi
1: loyo wayebizwa lo nje
0: eh ubani ezemigwaqo
4: nokhala samfega silaphana eGauteng N12 maqondana nase East Rand Mall lapha kwenzeke khona ingozi namhlanje ekseni akudala ukuthi kube khona isimiyamina mawubhekile laphana ngase Bedford View uhambe kakhulu ucophelela mozubudlula ngakhona enye ingozi yenzekile laphana ku R21 nakhona futhi kuphazamisekile kakhulu mozubo oqhamuka laphana ngase Serengeti ubhekelele laphana ngase OR impela cha kuphazamisekile emgaqweni namhlanje ube nesineke nabanye abashayeli mozubudlula ngakhona siphika laphana ku M1 usudlule Park Town namhlanje kuseni usuzofika lapha ngase Melrose nakhona futhi kuphazamisekile namhlanje lapha mozobudlula ngakhona kanti ke siphini vela lapha ko Pretoria Main Road nakhona futhi lapha mozobuphikelela ngase Woodview lindele ukuthi uzophazamiseka lapha uzohlangana nesiminyaminya indlela yakho mezobidlula ngakhona sisuka lapha ngase Northgate ngo siphikelela ku N1 nakhona futhi namanje kusane siphithiphithi lapha ekhoneni lika Malibongo esiphambaneni sika N1 obe nesineje nabanye abashayela indlela yakho mezobidlula ngakhona namhlanje Seni ezemigwaqo ukukhozi FM zihamba phambili.
5: Ingabe ubambe kwisiminyaminya? Thumela iWhatsApp ku 071 613 667.
0: Sibanga khuleka ke siqhepha siqhepha siqhephezana ke inkunzi malanga.
1: Oyingalathi wayilahla wayilahla ke loyo.
0: Siqhephezana. Ngiyamsola nami usiqhephezana ngathi wayeleze sekuthiwa nje wabona nje makuvalid igate to akafiki zonke ingane sesesikoleni waphakathi kodwa lizoma nje iprefect kwakunama prefect phela kudalime nje lithi to avali igate to ashle ndo sigqiba akafiki
4: ngise high school kwakungangiyi prefect
0: wena wayi prefect
4: wangangibani angasong lahla
0: Clarissa gaga wena wayi prefect
4: prefect phela ngathi siqinqe phela mina esikoleni angazi sikwenzakalani
0: wangwahlube class esikoleni wangwahlube
4: mina ngangihluphela kodwa ngangiyiprefect ngiyiphatha kahle ngangifunda
6: wawungahluphi kagcine lapho
4: wawungahluphi mina ngangingahluphi
0: Clarissa usanda kuvuma manje ukuthi wawuhlupha nawo
4: wawungahluphi ayikho ingane engahluphi kahleni bo
0: wawuhlupha ndlelani Clarissa
4: angisakhumbuli
1: osimthoba hleko wami
0: kodwa uthi wenza nowakho bros
1: bafundisa ngenkani isiZulu wazobaphatheliso iphepha isoleso nakhe bafundisa ngenkani manje indlela kuthi phela indlela ebafundisa ngayo akushiyo inhlangulela kwakungathi kwakulandwe nofundisa isiZulu
0: uthiwa
1: umemhla madam mhlangulela bona bashangulela kuthi lenda kayizwa kahle uyabo ulako 8910 awaphatheliso leso wabe futhi ebafundise ngenkani into eyaba inkinga kakhulu ngalesikhathi esebatshathi singisa sikhulunywa kanje sekuyena ubafundisa ngisi manje ngendlela ehlukumezayo kuthi noyakhulunywa kanje hayi ngani wena umZulu
0: kulungile ke bakithi ke nawe enza njalo ke qhubeka usithumele ke ivoice note ku 0791639874 awucula nathi ke namhlanje ekuseni Dipsen Atimzala masibuya ngapha ke sinomncintiswano bakithi Pamela Cheese ushizi

ngiyakweseka ngelosi inkosi kwazi ngegama ngibonga uma owakuzala ngibonga ubaba wagondla ngibonga namandla wakho kulezi impesa inqobo buka phela wesisi ngifuna plate yekids ushumayela mfundisi ngizovula ivele ngimkhisi asigaqedi my love nalendawo asigayazi kodwa ke sobonisana wena mavila kasi.

0: Hey, mzuzi ngamashumi amabili nesishiya kalolunye lishayeleke ihora leshumi ekuseni. Yeah, madoda, ake sibuyeleke manje sesila. Yabona ke ukhozi FM lutheke lwandizela elaphaya emzimkhulu lahamba ke layotubula ke umlingisi kamabona kude nesimthanda kakhulu. Akagcini lapho uphinde ke futhi abe ngumculi, umbhali wezingoma, ubhala namafilimu insizwa le kuningi ke asekwenzile. Namhlanje ke sithaya ke size sizohlala naye uBheki Sizwe wakwa Mahlawe udumeke ngeleka Prince lapha yohlelweni esithanda kakhulu noluyintandakazi lika SABC 1 uzalo. Sikubiza ngoba namhlanje nje before nje ngize ngikubingelele. Ngicela Lord Prince Calvinator
1: yithi nje Bheki Sizwe Mahlawe.
0: Angilibalanga lika Bheki Sizwe kamasibomu. Ufuna lawa cloud sithi Prince namhlanje. All right. Uyaphila?
1: Ngiyaphila njani ma?
0: Ah, siyaphila nathi, siyajabula futhi ukuthi ke sibe nawe kuona lo msakazo. Lunjani nje usuku lwakho selokhu liqalile?
1: Ngiqala nje ngibonga ithuba lokungena umsakazweni, ngibingelela abalaleli.
0: Ngikuzwela kudeke kodwa.
1: Kodwa ngisondele.
0: Uyabona?
1: Ngizwala.
0: Hayi ngeke. Ngesihlale la.
1: Sizame ngala. Okay.
0: Hayi ke nazo.
1: Nazi awumshube kade.
0: Ngiyabona ke. Ngiyakuzwa ke manje ngiyakuzwa ngiyakubona.
1: Nazo. Ya, ngibonga nje ithuba lokuba semsakazweni cause FM ithuba elikhulu lela landele bani. Ngiphinde nje ngibonga ukuthi ngizoba nani njengoba ni la ninghostile. Siqale nje ngosuku. Usuku lami sahamba kahle kakhulu. Sahamba kahle njengoba nje nani senginibona selivela qhakaza kakhulu ngoba yinini sixhumanisa nabantu amaboss wethu abalaleli laba semakhaya.
0: Kunjalo, kunjalo. No, emzimkhulu kukhulunywa isibhaca ngithi.
1: Yes, originally sa mabhaca vele emzimkhulu isibhaca. Kodwa ke sesisincela ku gogo nokhokho abasasazi ngoba manje hey sekunzima ukuthi sithiwa kubhobho indzaba.
0: Ngiyadegeda.
1: Ngiyadegeda ya. Kuneswati esikhona yabo. Because kuyi combination isiZulu isiXhosa neSwati yabo. All the nguni amanguni language lawa nje ahlangene kwase kuphuma zona isibhaca. Ngasibhacile phela pha sisemngceleni phakathi kweEastern Cape ne.
0: Umlando wangelinye ilanga.
1: Ngelinye ilanga.
0: Kodwa ke uline water South Coast.
1: Yebo.
0: Esibambile nangenza umuntu kule yandawo.
1: Hey ayibo. Hey. Hayi asibonga, asibonga. Hayi akhona amabhungu zikhona izinsizo ngakithi.
0: Uma ngabe singase sibuyele emzimkhulu kubantu owakhula nabo.
1: Yeah.
0: Bangachaza njengomuntu onjani?
1: Hey, mina ngicabanga ukuthi bangangichaza njengomuntu nje okhule active. Ngi-active kakhulu, karate, music, acting, ithini besitholakala emahholo kuma contest o Miss yithi labo yabo siya kuyadanswa yithina labo. So bekunento ekuthiwa ama summer games ebehlezi enziwa njalo ngonyaka, bekune group yami ade sidansa nayo ama solutions. So besidansa lapho, ake umuntu nje wasemzimkhulu ukuthethe nguba
0: madansa
1: ngidansa ngiyacula ngiyartist nje.
0: So vele muva futhi ekukhuleni kwakho. So abazali bedlule emhlabeni bobabili usemncane ngeminyaka.
1: Yes.
0: Yakhumbula ukuthi ona
1: ngani? Uma wahamba nje angina 5. Yeah,
0: ubaba
1: ke bese ngina
0: 8. Oh, bese
1: ukukhulisa ke usisi wami nobhuti wami. Yeah.
0: Abadala kunawe.
1: Yebo badala, ngithi usisi wami nobhuti wami kodwa nje balapha ku 70s badala kakhulu.
0: Manake nishiyana ngeminyaka emingaki mangabe bekhuliswa bekwazi ukuthi bakukhulisa?
1: Eh, masisi ngasi sibawu nje sengqele kulowo ngibala.

0: mhlambe nje umuntu ka 72 74 mina ke lapha ko 90 kyale
1: ah so
0: it's more than 10 years
1: yeah
0: yeah 10 to 15.
1: So ibinjani ku impilo mawukhola?
0: Ah impilo ngikhule nje njengengane ngendlela enomali angikufilanga ukuthi abazala bekhona lo angaze ngikufile kodwa bekuhlezi kukhona phela njenganase esikoleni nje uzofika uthola ukuthi hey kuyabonakala ukuthi hey uhambe endlini mhlawumbe ishethi lishwabene usulanda uthisha thathi manje wena ishethi lakho sekumele uchazeke manje so ngagcina sengulo muntu owaziwayo ukuthi hayi no isimo sasekhaya sikanjena bangisupporta kakhulu ngikhumbula nje khona uMiss Mkhize noMiss Jili ababengisiza kakhulu ngise primary school eBhisi eMzimkhulu so bayidlala kakhulu indima ngi primary school yami until ngaze ngaphuma ke kodwa the more ngikhula nami ngiya ngoqina yabo ngikhohle lezi zinto
1: le
0: yeah
1: no thina ke sikwazi kakhulu kumabona kodwa kwenze kaqedwe isizungu
0: yeah.
1: Ke khona sikubona emidlalweni eminingi efana nozalo lolu okulo njengamanje osokhulwini partners generations the legacy
0: yeah.
1: Njalo njalo uqale nini ukubona ukuthi engathi talent nginalo look act
0: Eh yabo nje i-talent loku actor mina ngangazi ukuthi nginalo until ngi introduce kuyikesh yabo
1: esikoleni
0: not even esikoleni cabanga abantwana bacabanga ukuthi ngaqala esikoleni no ngaqala mina ngivakashela eThekwini ngangisafunda primary kunosise kuthiwa usisi Manu owakandlovu I think uzo umuntu enimaza kubhuti wakhe uBeast lo oculayo usisi wakhe ngangena esontweni lapho ngafike ngakhastwa ngiqala nje ukuvakasha nakulelo sonto ngavele ngenziwa i-main character ngathiwa ngidlala uJesu ngathiwa ngidlala uJesu hey ngathi mina ngimdlala lo Jesu yilapho engaqala khona ukuthatha izithombe nabantu for the ngokuqala nje inqampi lenami because ngathi mengiqeda wonke umuntu sefuna ukwazi ubani lona
1: uneminyaka ngakho lapho
0: ngenza ugrade
1: 5
0: grade 5 standard 3 lapho nje yabo so ngathi mase ngibuya ngibuyela esikoleni eMzimkhulu ngabe semanje sengifuna ukuyenza ke manje le sengizwa kuthiwa kuno Shakespeare la oShylock yabo kunemaya ama plays asiwenza emaholo so yaqala lapho but ukurealize ukuthi lento nginayo ngayibona esontweni ngosisi Manu
1: yeah udlala iskesh
0: ngidlala iskesh
1: uzoba uJesus
0: ngizoba uJesus
1: Yeah. Yeah. Beyazi ukuthi kwalapho kushuthi kwaseqala kufezeka amaphupho kufezeka iprofesi.
0: Yebo kunjalo ngoba
1: ukuthi wena awuzugcina la kodwa uzoba umuntu ozoba semehlweni abantu wenza into enkulu.
0: Yebo kanga ngokuthi wena sisangaze ngicabanga ukuthi ngizokwenza professional mase ngilokhu ngakwathi sengiqede u-standard 10 ku matric. Kwabonakala ukuthi indlela zokuthi ngiqhubeke azikho kahle so kwaba into engase ngisele nayo ilona i-talent ukuthi ilona ke sengingasurvive ngalo manje ngoba nami ngangifisa ukuyokwenza engineering ngobani bani but yabe ithinto ngila inayo into ozoyenza wena otherwise okunye ngeke ukwazi ukwenza
1: wagcina ufunde neNUVES
0: ngaya eUNISA ngafunda i-communication science ngimajor in media studies
1: ungafuna ukuthi wasakaza la
0: Hey, yazi sasijwayele ukuma la ngaphandle legatini sibuke ewindini khumbula khona ubhuti wayefunda indaba esasifunda naye uNisa kodwa efunda kodwa esebenza ethi mfethu ngiphelezele nami sengiyithanda lento ye-radio yabo ngoba ngangenza ne-media yabo kodwa ke yagcina ithatha over ke into ye-acting ngoba ngangenela ama auditions ngadiscover ubhuti uThabo Mnguni lo ngisebenza naye as umbatha manje bangidiva la e-YMCA through i-audition elalikhona lekuyisolezwe and then sa shortlistwa sagcina siwu 19 yaqala lapho ke indaba yami professionally ke ukuthi ngiya actor ngempela ke manje
1: wow
0: yabo
1: Nelo Khosi FM umazi ngo Prince lapha yakozalo sihleli naye ke namhlanje sizo nje kabanzi ngempilo yakhe mhlawumbe ke nawe khona ufisa ukuthi ke umbuze kona sizokunikeza ithuba lapha ku 0860002437 noma ke usibhale lapha enkundleni izixhumana abese ke siyayibuza ke insizwa leyo mbuzo ke ofisa ukuthi ke umbuze yona umdlalo wakho wokuqala owakubeka ebalazweni kwaba imuphi
0: Kule ngicabange.
1: Ungasheshe umule kusazonyuke.
0: Eh kusazoba nzinya. Ah umdlalo owakumabona kude abantu abaqala ukungibona kuona ukuthi ngiya actor ngempela wawubizwa nge drama king kwakuyi Kasi story abaziningi bazokhumbula before sibe namabioscope kwakunama Ekasi our stories. So ngangidlala uDaniel lapha ngimodela ngizacileke. So nje hey
1: wona umbele. Kakakaca nje manje.
0: Ah ngam ngayithola incinde zithumele ngijimele manje ngangijima ne ngangimodela neigora lapha yana ojogazadi nabanye othisetha. So nje ngabungathola ukuthi ngempela kumele ngijime. So i feedback engayithola lapha yana ukuthi hayibo abantu bayithatha serious lento eyenzayo and nami ngiyabona ukuthi ngempela seyikwelinye izinto.
1: Yeah.
0: Ngaqala lapho ukubonana nasemaphepheni ke ngithiwa ngizodlala elite kodwa ngase ngikwenzile okunye okwama cameo lama role amancane ovela nje usha one line kodwa nama extra ngange ngawenza futhi yabo sengenze ngiza kule othwena ngaqala kanjani ukuthi ngivele ke bantwini ukuthi sengiya actor ke manje. Yeah kodwa ngase ngikwenzile.
1: Now uke wakuveza kwenye inkulumo zakho ukuthi gona wakwathi ufisa futhi ukushilo namanje ukuthi wakwathi ufisa ukuthi uthuthukise mhlawumbe ke ulwazi lwezokulingisa sikakhulukazi uze uyokufunda ugogodi kodwa ke akwangenzeka.
0: Yebo kwenzeka ngenye indlela akwenzeka ngale ndlela mina engangifisa ngayo.
1: Yeah.
0: Yebo yebo.
1: But ekhaya uma ucabanga babengavuma ukuthi uvele uhambe ukuthi ngiyofundela ukuact.
0: Ey yazi lento impica badala nasesami ngoba I support ngayithola kakhulu ekhaya yabo nje ngize ngiye esontweni ubhuti wami wangise esontweni yabo ufana nokuthi umzali wami yabo yena wangise esontweni and wayijabulela lento ukuthi hayibo kuukuthi abazali baye bangakholelwa kuthenini iphupho okanye lento ekuthiwa ihobby angazibiza kanjani uyakwazi ukuthi uyenze ibe i-career ukuphi ikuphilise yabo
1: ile impela into engikubuziswa yiyo ukuthi as a 90s kid
0: yes
1: ukuthi go actor mina
0: yeah hey kuzinzima ngoba as much njengoba babe understand ngisase Sunday school primary kwathi manje mase kumele ngithi ay yabo ngoba izinto ihamba kanje mina bengicela ukuthi vele ngilandele lento ngoba izongisebenzela mangiyibo kwaba ukuthi hayi no awuyokwenza ufunde kuqala
1: uqale
0: wenza ukuthi nokuthi so iyona indlela engangena ngayo eUnisa ke leyo ke ngagcina ke ngenza teaching ngenza nje Elisha Edward
1: wow.
0: As a bridging call.
1: Unayisi dinje?
0: Ah, iti kaze. Gayenzi, Elisha Edward ne
1: adult space
0: intermittent
1: education.
0: Yes, intermittent space. Yes, ngayenza. Bese kwaba yi bridging course yami ngangabatshela ekhaya ukuthi sengiya bridge ka education.
1: Ngiyangala
0: kwa media nanina. Ngasho ekhaya ngoba sengisegoli sengihambile ke eUnisa ngamuva ngaye egoli bengazi nakhona ekhaya. Kathe bazalwane education hey ngayiyeka ngajoyina i communication kodwa manje sengithatha uhambo lami sengila egoli ke manje kathi hawu so segoli ungazi umuntu ekhaya yabo ngavela nje kwenye show yabo jup jup ngalesi sikhathi kaku 20 ngalesi sikhathi kodwa kunezinto zo jup jup sibuzwa nje ukuthi manje nina nicabangani ngalento ya jup jup lokho emgwaqweni nanina hayi nami lapho ke ngiyaqhabalaka ngiyachaza kanti ekhaya bangibukile
1: amen
0: ngavela kanjalo ukuthi ngisegoli manje kuthi hawu usegoli ngithi hayi ke sengenza lento ke enanithini so kodwa manje sekumnandi wonke umuntu uya understand ukuthi iphupho lami ngangifisa ukwenzani ngempilo yami yabo sekuhle manje kodwa kubanga mnandi sike saxabana nomndeni kakhulu kwaba nezinkinga benga understand nabo futhi nge understand ukuthi hayi kunzima ukuthi uvele ingane nje ithi izokwenza into ukuthi wakwabona abantu enza lento ekhaya
1: yabo ezo actor
0: yabona
1: athi uzokwenza imali ngok act
0: yeah benanga sekhaya bese ngenali actor silaziyo thina umuntu esike sambona actor lento uyibonapho uyithatha uqhamuka ukuthi uzo actor wena la yabo
1: now kodwa yona ke le eyok actor uma ngabe usungenile kuyona nakho akusiyinto elula nje ukuthi uvele ungene uyabona uma ngabe uzosakaza ngeke kunqomeke ukuthi mhlawumbe qale iteshini zomphakathi uzilolonge nakuma campus radio njalo njalo.
0: Yeah.
1: Awukazi ube extra.
0: Extra ngaqala khona ngashaya 6 months. Ngaba nenkinga ke mase ngifika khona lapha eMzimkhulu. Kanti wakati indodana ukhuluma nini? Lokudlula emvoka kethiwe kwenze njani? Kubulo kethiwe elimele yo reporter lapha kwakuvela mina kuqala. Kuvela kuvela ukuthi ngizokhuluma bese kukhuluma ukhethiwe. ngaba nenkinga njalo uDisemba mangigoduka because asenza ama event ngasekhaya. Kuthi manje ndoda phela ngayo lokudlulile phela.
1: Ukhuluma nini?
0: Ngathi ngadecide mangifike eGoli ngathi ngatshela iagent yami ngathi ngicela ukukhuluma manje.
1: Yabo.
0: Waqala kwangisendela ama brief ngaqala ku Rhythm City ngakhuluma lo one line yabo kancane sengiyabuya ekhaya thi hayi soyakhuluma ke Jese ngivela kule drama yami le ngithi ngaba yilead khona ke hawo abantu ke basebe ngase ngithatha njenge act kwase kumele ngitsheleke lapho ngibhampe yabo hey ngabona lapho ima kunzima ngempela ke manje la kumele ngibhampe khona sekunzima ke manje sine pressure manje
1: Ndlela yempumelelweni, idlula kanokubekezela.
0: Yeah,
1: hey. Lalela kezi FM sizobuya nawe njengekudala ku 0860002437. Ake sikunyamathe, siyabuya.
2: Zibeke thubele lokuwina ingxenye ka 3 million randi ne Hollywood Bets Spinner Zonke Jackpot Race. Betsha ngo 2 randi noma ngaphezulu. Kuma Habanero game akhethiwe njalo ngolwesithathu, ngolwesihlanu nangemigqibelo ngo 8:30 kuya ku 10:30 ikusihlwa. Ukuze bese thubelelo kuwina kakhulu gijimisa igolide ngeHollywood Bets kunemigomo nemibandela iHollywood Sportsbook ingabagembolisa basemthethweni abaneminyaka engaphansi kuka 18 abavunyelwe ukugembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombolo engakhokhelwa yokululeka yeSouth African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumele uhelp ngeWhatsApp ku 076 675 0710.
3: Yilodu ma weekend kwa Shoprite izinsuku ezintathu kuphela ungaswipe bese uyonga emititilizweni engefaniswe njengo 2 liter cold drink Coca-Cola original taste less sugar go 1999 wonga u 10 rand uthenge noma ibaphi o 500 ml abathathu be power play energy drink go 25 rand wonga u 20 rand i 10 pack ama toilet roll ango 1 ply aba right brand go 39.99 wonga u 18 rand uthenge no 2 kg abathathu be self hand washing powder ku 99 rand kuphela wonge ku 81 rand imititilizo itholakala kusukela ngolwesihlanu mhla ka 26 kuze kube yisonto mhla ka 28 ku June kwa Shoprite kuphela
4: ukhozi nje kusekhaya
5: ngosana Moy River ngena ku 92.2
4: sikhona ke la
5: noma uye ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM lo hamba phambili.

0: The joy. Uthini umuzwa ikuphi la ngibuyisela khona ngalomsini eqeda kuzo njengamanje?
1: Eh, sibonga ithuba. Eh, ufikelwa uhle vani ngifikelwe inyembezi. Ukubuka la sisuka khona nala esesiye khona singakaqedi sisafisa nokuqhubekela phambili kakhulu.
0: Yeah.
1: Kuvuka uhle vani eh ngoba sisuka kude kakhulu. Sisuka esikoleni.
0: Oh yeah, yeah.
1: From the classroom to the world.
0: Mm. Mhlangana ngabangani ubani oba nomqondo ukuthi hayi engathi khona engaphuma bangathi amadoda ahlangana nomqondo. Ngicabanga ukuthi phela kufika ngoyedwa qala. Akunifikele lonke ngesikhathi esisodwa.
1: Kahle kahle kunento ebizwa ngama culture ekolweni la kusuke khona kuqhudelana khona izikole ama izingane zitshengisa amaciko azo. So thina bese

0: Kanti mbeka njena besa vukuzi. Umbono wami uqala ngiyabonga ukuthi uHugo Bruce akulalela ukukhala wethu. Sasingagxiki ngoba sibulala, sasigxeka ngokwakha. Manje ke siyacela ke manje ukuthi lesi scheme lesi nale system le ade isebenzisa ye 433 abuyisele yona bese ke eyisicuphela yena abadlali ngendlela abacupha ngayo kodwa le starting lineup ne system yokudlala ngithi mina let us go for it sizowina
1: sanibona zimdola nosiphe hayi ibhola sibuka impela maye ngakahlela nje umaseko anikeza abanye aye ukuthi ukugela kuyena hayi soyithatha lento siyahamba sidlulela phambili nje umaseko akamusugogodi ilo ibhola akakahlela anikeze nabanye abantu
2: uke wayisho zimthola
3: basasazibami ngithi mina hayi isgame sika Hugo Bruce akangashintshi nje asimcela uFrost laphaya asimcela si right ba right bona omakhopa bethu bageja hayi ba right kakhulu ukhuluma nento abasembazwane la waziwa ngomadube inyoka phansi ngomhlaba uyalingana embazwane
4: #dunk123 sanibonani zim nesipheni njani hayi mina nginali themba bafethu nginali themba siyadlula nje nakulokhu siyadlula abafana nje azangabashintshi lesgame asibophele nje ucoach qhubeke naso abafana nje abahambile bonke ngiyabethemba bonke noma bengaba nama injuries kodwa nje nginawo lowo mfutho lowo nginawo sizodlula nje ngozodwa mbathinseleni sizodlula bafethu
5: #dunk123 angibekelele ukudla olokhozi nakuzimdola usoshamzelikazi lwendana sasidenga eDaron Gobo eyi hayi siyawina siyadlula siya kulast 16 siyadlula usibiribili efuneka aqala usibiribili hamsane apholisa ngale yona ubeshoda nje kule game le kodwa hayi siyadlula hayi Canada soyishaya
2: siyaye abafana nakanjani hayi ngoba ke umlando soqophile impela sangena lapha kuthiwa mana cross stages round of 32
6: basizala
2: impela hayi kusho ukuthi ke
6: uthini wena siyadlula noma
2: siyadlula ukuthi nje ngithola injury kulo mdlalo ebesudlala ne South Korea
6: manje angazungukohliwe kwenza ukuthi ubukhona
2: wena usuka ungena egcineni sabanga ijezi number 10 nawe kodwa nje siyadlula impela nakanjani sithi hayi bafana asiyeni khona kuhle ngoba namhlanje sigqoka amajezi abafana sibadla impela uwe nje usiphoxile namhlanje
6: Oh hayi phela mina nginamaningi yabo bekuwashing.
2: Oh bunekile.
6: Siwasha ngeweekend.
2: Okay. SABC uyasithanda ke buka nje ngoba ungawina kakhulu ngeSABC Plus kule season yendebe yomhlaba yeFIFA ungaba ke omunye wabazowina ama PlayStation 5 amane. Kalula nje landa balisa dlala uwine iapp yeSABC Plus yatholakala ke komakhalekhukhwini beAndroid kanye neiOS yilande namhlanje uye sigabeni ke somncintiswane wendebe yomhlaba yeFIFA. Uphenduleke yonke imibuzo bese ke uthumela ke ungenela kwakho ungaphuthelwa ke leli thuba land SABC Plus app manje bese ke uqala ukudlala ukuze ube sethubeni lokwina kusebenza imigomo nemandela

0: Mafikizolo udya kanjalo.
1: Impela kanje namhlanje ke tjatha ngithi abantu ke kosami kusho kuthiwa uyadakwa njalo udaka ubuyele nganene ngoba namhlanje ke laphana ke kungazi usuku okuthiwa ke iWorld Drug Day lapha kanje olwasukulwa United Nations ngonyaka ka 1987 ngoba manje bakuthi kuthiwa ke uyazidla idakamizwa kodwa ke ungazidli njalo kodwa lolu suku kuthiwa ake nime ake nithi wo bakwethu imphakathi iphephe abantu abadla idakamizwa namhlanje sithi ake nime kancane uma udakwa ungadakelwe idakamizweni.

Sabalayo yung bangki. Hey, hey, hey, pasama na ako, pasama na bukang kasi.